singasuka kuye siyephi ngoba amazo okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithu kubele bakhe kumile ingunaphakade